Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Isaiah 41:10.

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedal Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedal Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang Unilab yan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedal Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: XO.
1: Doble 1. Doble 8.
2: Looking for a peaceful and dignified resting place for your loved ones? Look no further. Cabu Memorial Park is here. Located along Plaridel Street, Barangay Cabu, Cabanatuan City, Nueva Ecija, right in front of the Cabu Public Cemetery. Cabu Memorial Park offers a serene and well-maintained environment for remembrance and reflection. Cabu Memorial Park is licensed to sell under number 0000297, issued on January 9, 2024. For inquiries and assistance, please call or text 0970-632-2789. Cabu Memorial Park, a place where memories live on.
3: Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya. E basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito ah, maituturo ako sa inyo isang sikreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, eto ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na namin pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na katiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph/products to know more.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
0: DZXO
1: Double 1 Double 8
0: Double 1 Double 8

0: masakit ang ulo ko.
1: Let me work pa. I-Biogesic mo na yan.
2: Gamot agad? Baka may side effects.
1: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
2: Aba,
0: maingat nga.
1: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sa?

0: flu na yan. Kaya,
1: bye flu na!
0: 8 pesos SRP lang.
2: Alagang Unilab yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami, patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next, and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University!

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: Masakit ang ulo ko.
2: Grit, may work pa. Ibiogesic mo na yan.
1: Gamot agad? Baka may side effects.
2: Iba ang Biogesic. Most doctor-prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
1: Aba, maingat nga.
2: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Biogesic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kastoy ti Oni na tibarado nga agong. Nung manayunan pa iti sakit ti ulo. Nagrigat niya? Isong ano barado ti agong kenada ti sakit ti ulo? Decongest with Decolgen Forte. Kapig saan nga agas laban ti daduma nga Decolgen formulations. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Kahit itanong mo sa doktor.
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: 1 and 2, 1 and 2. Pagdalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: It's me, your auntie!
1: Idol Melay para sa Rexedol Forte.
0: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
1: Idol!
0: Ang idol ko, Rexedol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Alagang yun nilabyan.
0: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: DZXO
4: Doble Uno
3: Doble Ocho.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.
3: Magandang araw! Isang taos-pusong pagbati sa lahat ng magsisipagtapos ngayong school year 2025-2026 mula sa FINMA Arroyo University. Sa bawat sakripisyo, pagpupursige at tagumpay ninyo, narito kami. Patuloy na gagabay at sasamahan namin kayo sa inyong susunod na hakbang. College is next and we are ready to guide you sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Muli, congratulations graduates mula sa FINMA Arroyo University! Sasa!

0: Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.
1: DZXO
2: 1188
1: 1188

0: KZXO
1: Doble Uno
0: Doble Ocho.
2: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: sa ulo ng mga balita.
1: Nabitin? Magtusiran forte with Total Cough Relief Formula. Laban sa dry non-stop ubo, kati sa lalamunan due to post-nasal drip at sakit sa kakaubo.
2: Tusiran forte!
3: Unilabian.
4: Dextromethorphan HBr plus phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tusiran forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa taas ng presyo ng gasolina, bawat patak mahalaga. Pero alam mo ba, may mga simpleng driving habits na pwedeng makatipid? Avoid sudden acceleration and braking. Mas tipid sa fuel at mas safe. Check tire pressure. Underinflated tires, mas mataas na konsumo. Travel Life, tanggalin ang hindi mahalagang bigat sa trunk. Regular maintenance, malinis na filter at tuned engine. Efficient fuel use. Hindi lang tipid, mas humahaba rin ang buhay ng sasakyan kapag alaga sa tamang driving habits.
1: DZXO
2: Doble Uno
1: Doble Ocho.

Si Dota, isa lang sa mundo. GF, napakarami niyan. Si GF, iiwanan ka din yan. Si Dota, hindi. Si GF, nagagalit pag nagdodota ka. Si Dota, hindi nagagalit pag nag-GF ka. Si Dota, 20 pesos lang, masaya na. Si GF, baka 200 pesos, hindi pa.

Iwas basag kotse tips. Huwag iparada ang mga sasakyan sa madidilim na lugar. Ipark sa lugar na may CCTV o security guard. Ilak ang mga pinto at bintana ng sasakyan bago iwanan. Huwag mag-iwan ng mga mamahaling gamit sa loob ng inyong sasakyan. At i-report kaagad sa pulisya kung may kahinahinalang tao na umaaligid sa inyong sasakyan.

0: TZXO
1: doble uno
0: doble ocho
1: TZXO
0: doble uno
1: doble ocho.

0: Oh!
1: DZXO!
0: Doble uno!
1: Doble ocho!
2: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag-4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXO AM.
3: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: DCXO W1W8W1W8
1: DZXO W1W8.

0: ZXO
1: double one double eight.
0: Double one double eight.

Aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagarang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

aming Panginoong Diyos, salamat po sa patuloy niyong pagmamahal sa bansang Pilipinas. Dalangin namin ang tunay na kalayaan, kapayapaan at kasagalang galing lamang sa inyong mga kamay. Ikaw po, Panginoon, ang maghari sa bawat buhay at tahanang Pilipino. Makita nawa namin ang iyong layunin sa aming buhay, nang kami ay mamuhay ng may pag-asa at maging instrumento sa tunay na pag-unlad ng aming bayan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
1: The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Numbers chapter 6 verses 24-26.

0: XO Doble 1 Doble 8.
1: Kailangan maging mapusisi tayo sa mga gamot. Tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralan mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito, maituturo ako sa inyo isang sekreto para di nyo na tanungin lahat ng yan. Ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilove quality ba yan? Ilang taon na namin napagkatiwalaan ng Unilove sa pamilya namin at alam naman natin na katiwa-tiwala talaga ang Unilove. Bakit kamo? Kasi nalaman ko lahat ng gamot, pati na vitamina at mga pampaganda ng Unilove ay dumaan pala sa apat na mga marka ng quality alaga. Una, subok at napatunayan ayon sa standards, sinuring mabuti. Pang-apat, gawang world class. Ang ibig sabihin lang nito, napakaraming pinagdadaan ng mga proseso ang bawat produkto ng Unilove para masiguro nila na quality bago makarating ito sa atin. At mula raw raw materials, lab test, pati storage. Kaya huwag maniwala sa mga sabi-sabi lang ng iba. Tatanungin ko muna, Unilove quality ba yan? Kayo rin ha? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda. Sulit ang halaga. Dapat Unilove quality yan. Kung gusto malaman po ang mga produkto ng Unilove, bumisita sa www.unilove.com.ph/products to know more.
0: DZXO Doble 1 Doble 8

0: Ang dengue ay isang sakit na naisasalin sa tao sa pamamagitan ng kagat ng babaeng lamok na Aedes na may dalang dengue virus. Narito ang ilang sintomas. Pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng lagnat na may 38 to 41 degrees Celsius sa loob ng dalawang araw. Kawalan ng ganang kumain, pananakit sa likod ng mata, sakit sa kalamnan at kasukasuan, pagduduwal at pamamantal sa balat. Tayo nang mag 4S kontra dengue. Suyurin at sirain ang pinamumugaran ng mga lamok. Sumangguni agad sa paggamutan kapag may sintomas ng dengue. Sumuporta sa fogging o spraying kapag may banta ng outbreak. Sarili ay protektahan laban sa lamok. Isang paalala mula sa Department of Health, Big Sound FM at DZXOAM.
1: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.
2: 1-1-8-8-DZXO.

Sa lahat ng bagay, importante pala na sigurado tayo sa quality ng binibili natin, lalo na sa mga kinakain o iniinom natin tulad ng gamot o vitamins. Hindi ibig sabihin na sinasabi nilang lahat kaya, basta-basta na lang tayo maniniwala. Kailangang maging mabusisi tayo, tanungin muna natin, subok na ba yan? Safe ba yan? Pinag-aralang mabuti ba yan? Effective ba yan? Pero ito maituturo ako sa inyo isang sekreto. Para di nyo natanungin lahat ng yan, ito ang madaling tandaan. Kapag may nirekomendang gamot sa butika, ang tanungin nyo, Unilab quality ba yan? Matagal na naming pinagkakatiwalaan ng Unilab sa pamilya namin at alam namin na atiwa-tiwala talaga ang Unilab. Bakit kamo? Kasi nalaman ko na ang lahat ng gamot, vitamins at pampaganda ng Unilab ay dumadaan pala sa apat na marka ng quality alaga. Subok at napatunayan, ayon sa standards, sinuring mabuti, gawang world class. Ibig sabihin nito, napakaraming prosesong pinagdaanan ng bawat produkto ng Unilab para masigurong quality ito bago makarating sa atin. Mula raw materials, lab test, hanggang sa storage. Kaya huwag basta-basta maniwala sa mga sabi-sabi na quality ng iba. Tanungin muna nyo, Unilab quality ba yan? Dahil doon tayo sa dapat quality na walang duda, sulit ang halaga. Dapat Unilab quality yan. Para malaman ang mga produkto ng Unilab, bumisita sa www.unilab.com.ph.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

0: Live sa lahat ng mga himpila ng radyo ng Vanguard Radio Network. 101.5 Big Sun FM and 1188 DZXO AM Kabanatuan City. 95.9 Big Sun FM Baguio City. 105.5 Big Sun FM San Fernando La Union. 101.3 Big Sound FM Solano Nueva Vizcaya. 95.3 Big Sound FM Cagayan Isabela. 100.5 Big Sound FM Tugigarao Cagayan. 88.7 Big Radio Tagbilaran Bohol. Vanguard Balita. Sa silid pambalitaan ng Vanguard Radio Network. Narito ang Vanguard Balita. Vanguard Balita. Vanguard Balita.
1: Good morning. Araw ngayon ng Monday, May 11, 2026. Mula rito sa Kabanatuan City, ako po si Arman Galang.
2: Magandang umaga, Pilipinas. Mula naman po sa Baguio City, ako po si Rico John Ferrer. Ito ang Vanguard Balita. Tayo rin po'y live na napapanood sa ating mga Facebook pages tulad ng facebook.com/bigsoundfm at sundan niyo po kami sa ating TikTok account na Vanguard Balita.
1: At narito po ang ating mga headline. Vanguard Balita. House of Representatives boboto ngayon sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. CIDG ipatatawag si Senator Bato kaugnay ng EJK investigation. Honeylet at Kitty pumili ng bagong ICC lawyer para naman kay Duterte.
2: Sa iba pa hong ulo ng mga balita, Bagyong Caloy humina bilang tropical depression. UFO files inilabas ng United States, katotohanan o distraksyon? At sa ating segment na gawing viral ang mag-aral, aalamin natin bakit kahit gustuhin man nila, mahirap tayong makita ng aliens kung meron man.
1: Sa detalye po ng ating mga balita ngayong araw na ito ng Lunes, magbabalik sesyon ngayong araw ang House of Representatives ng Pilipinas para pagbotohan ang Articles of Impeachment labang kay Vice President Sara Duterte. Kailangan ang hindi bababa sa 13 ng buong House o yan po ay katumbas ng 106 na boto upang maipadala ang kaso sa Senado para sa impeachment trial. Ayon sa ulat, sa ngayon may 215 na mga mambabatas na umano ang nagpahayag ng suporta sa impeachment, higit doble sa kinakailangang bilang. Kasama sa mga aligasyon laban sa Vice Presidente, ang betrayal of public trust, umano ay hindi may paliwanag na yaman o unexplained wealth, mga isyu ng SALN disclosures at paggamit ng confidential funds. Noong April 29, unanimous na inaprobahan ng House Justice Committee ang finding of probable cause labang kay Duterte sa botong 53-0. Binigyan din ang lahat ng 318, 318 kongresista ng limang araw ang naturang bilang ng mga kongresista upang pag-aralan ang Articles of Impeachment bago ang plenary vote ngayong May 11.
2: Ipapatawag ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o CIDG si Senator Ronald De La Rosa kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 umano'y extrajudicial killings o EJKs noong panahon ng drug war. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, personal na isisilbi ngayong Lunes ang subpoena kay De La Rosa. Nilinaw ng DILG na hindi ito arrest warrant kundi imbitasyon upang humarap sa investigasyon. Sinabi ni Remulla na si De La Rosa ang tinawag na tip of the spear ng war on drugs, kaya siya ang unang iimbitahan ng CIDG. Kasama sa sisiyasatin ang mga kaso noong siya ay Davao City Police Director at Regional Director ng Davao. Kasabay nito, itinanggi rin ng International Criminal Court na may inilabas ng public arrest warrant laban kay De La Rosa matapos kumalat online ang mga ulat tungkol dito.
1: Samantala, kinumpirma ng lead counsel na si Nicholas Kaufman na sina Honeylet Abansenya at Veronica Kitty Duterte ang pumili ng bagong abogado na hawak sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon kay Kopman, mismong si Kitty ang nagsabi sa kanya na napili na nila ng kanyang ina ang kapalit na counsel at hiniling na siyang umatras sa kaso. Sinabi niya na nakumpirman niya mismo ang bagong abogado na handa itong agad akuin ang depensa ni Duterte sa susunod na pagdinig sa The Hague. Nauna nang naghain si Kopman ng formal request upang umatras bilang lead counsel matapos umanong magpasya si Duterte na i-reorganize ang kanyang mga legal team bago pa ang full trial sa ICC. Hindi pa inilalantad sa publiko ang pangalan ng bagong abogado, ngunit ayon sa filing, may malawak kuman itong karanasan sa International Criminal Court.
2: Samantala, humina na bilang tropical depression ang bagyong Tropical Depression Caloy habang patuloy itong kumikilos palayo sa kalupuan ng Pilipinas ayon sa PAGASA. Sa pinakahuling bulletin, taglay ni Caloy ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pabugso-bugsong hangin na umaabot naman sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Dahil sa paghila nito, inaasahang unti-unti nang aalis sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo sa mga susunod na oras. Gayunman, patuloy pa rin nakakaranas ng maulap na kalangitan, pag-ulan at posibleng pagbaha ang ilang bahagi ng Luzon at Western Visayas dahil sa epekto ng habagat na pinalakas ni Caloy. Nagbabala rin ang PAGASA sa posibleng landslide sa mga bulubunduking mga lugar.
1: Tuloy po tayo sa detalye ng ating mga balita na sa bayang napapakinggan sa mga impilan ng radyo ng Vanguard Radio Network Nationwide. Napapanood sa ating mga Facebook page at sundan niyo po kami. I-follow niyo kami sa TikTok, Vanguard Balita. Naglabas ang gobyerno ng Estados Unidos ng mahigit 160 na dating classified na UFO o UAP files matapos ang utos ni President Donald Trump para sa mas malawak na transparency kasama sa inilabas ng Pentagon ang mga video, larawan, military reports at testimonya tungkol sa mga unidentified anomalous phenomena o yung mga bagay na sa himpapawid na hindi agad maipaliwanag. Kabilang sa mga dokumento ang mga ulat mula sa 1940s, pati mga transcripts mula sa Apollo missions ng NASA kung saan iniulat ng mga astronaut ang kakaibang ilaw at bagay sa kalawakan. Pero ayon mismo sa Pentagon at NASA, wala pa ring malinaw na ebidensyang nagpapatunay ng extraterrestrial file o alien technology. Marami sa mga sightings ay maaring dulot ng optical illusions, military technology o natural phenomena. Samantala, may mga kritiko na nagsasabing ang timing ng paglabas ng UFO files ay posibleng diversion lamang mula sa ibang kontrobersyang kinakaharap ng administrasyon ni Trump, kabilang na rito ang usapin ng Epstein files at tensyon sa gitnang silangan.
2: At sa ating segment na gawing viral na mag-aral, aalamin natin bakit kahit gustuhin man nila, mahirap tayong makita ng aliens kung meron man. Alam niyo ba sa lawak ng universe, bilyong-bilyong between ang nasa Milky Way galaxy pa lamang? Kaya marami ang naniniwalang posible talagang may buhay sa ibang planeta. Pero may isang problema, distansya. Ang pinakamalapit ho na star system, Alpha Centauri, ay mahigit 41 trillion kilometers ho ang layo. Kahit pinakamabilis na spacecraft ng tao, aabutin pa rin ho ng libu-libong taon bago makarating doon. At kung taga-ibang galaxy na ang aliens, sa bagal ho ng ilaw mula Earth, kung may telescope sila at titignan nila ang mundo ngayon, baka ang nakikita nila ay puno pa ito ng dinosaurs. Milyong taon pa ang bibilangin bago makarating sa kanila yung ilaw na galing sa kasalukuyang panahon. Kaya kahit may aliens, paano nila tayo makikita at paano sila makakapunta rito? At kung kaya nila, bakit hanggang ngayon walang malinaw at matibay na ebidensya? Kamakailan ho ay naglabas ang gobyerno ng Amerika ng mga video at larawan ng mga tinatawag na UFO, mga bagay sa himpapawid na hindi agad maipaliwanag. Pero unidentified does not automatically mean alien. Dito ho pumapasok ang sikat na prinsipyo ni Carl Sagan. Extraordinary claims require extraordinary evidence. Kung sasabihin mo may bisita o may bisitang nilalang mula sa ibang bituin, hindi sapat ang malabong video, grainy na footage o di kaya e kwento lamang. Kailangan ng ebidensyang kayang ulitin, siyasatin at patunayan ng buong scientific community. Sa ngayon, wala pa ho noon. Ano? Sa ngayon, ang ebidensya ay nagsasabing mas nakakapinsala sa atin ang mga kapwa natin tao kesa ho sa mga extraterrestrial aliens. Well, kung meron man ho ito, no? Halimbawa, kaya tumaas ang presyo ng langis, hindi dahil sa alien invasion, kundi dahil sa US incursion sa Iran. At tandaan ho natin, hindi aliens ang nasa Epstein Files, kundi mga predators. Lagi ho makinig sa Vanguard Balita para malaman ang aral, kasaysayan at tsyensya sa likod ng mga balita at gawing viral ang mag-aral.
1: Sa ating pa rin mga balita, nais ni Senador Bam Aquino na mabigyan ng mas matibay na suporta ng pamahalaan ng creative industry ng bansa dahil sa malaking potensyal nito na makalikha ng mas maraming trabaho at magpasigla ng ekonomiya. Ayon kay Aquino na nanatiling isa sa pinakamalaking lakas ng Pilipinas ang creative sector at nararapat lamang itong suportahan sa pamamagitan ng tuloy-tuloy at sapat na pondo at pangmatagalang plano mula sa gobyerno. Aniya ang pinakamalakas na suporta sa mga Pilipinong creatives, artists, content creators, filmmakers, musicians at designers ay hindi lamang magbubukas ng mas maraming kabuhayan at oportunidad sa trabaho, kundi magpapakita rin ng galing ng Pilipino sa pandaigdigang entablado. Si Aquino ay isang matibay na taga-suporta ng Pinoy Talents sa kampanya noong 2022 at 2025 elections. Itinampok niya ang mga lokal na artista upang ipagdiwang ang kanilang talento at kakayanan. Binigyan din niya at nilagyan ng puwang ang lakas ng musikang Pilipino sa People Power 40 Kick-Off Concert. Kamakailan, inihain niya ang Senate Resolution No. 370 bilang pagkilala sa Filipino P-Pop sensation na Bini. Matapos itong gumawa ng kasaysayan bilang kauna-unahang Filipino group na nagtanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival sa Indio. Tinanggap ng Nations Girl Group ang parchment copy ng Senate Resolution No. 370 ni Aquino matapos itong opisyal na pagtibayin ng Senado noong Miyerkules. Binigyang din ni Aquino na ang tagumpay ng Bini sa international na entablado ay nagsisilbing inspirasyon sa maraming kabataang Pilipino upang abutin ang kanilang mga pangarap. At siyang po ang kalipunan ng ating mga balita at impormasyon ngayong umagang ito ng Monday sa ating Vanguard Balita. Manatili pong nakatutok dahil susunod na ang inyong mga paboritong palatuntunan. Para sa 101.5 Big Sound FM, Kabanatuan, muli si David Ryan para sa Big Morning Rush sa 1188 DZXOAM. Tutok na sa mga isyong may kinalaman sa ating buhay at kabuhayan. Pag-usapan natin.
2: Sa 95.9 Big Sound FM Baguio, 105.5 Big Sound FM San Fernando, La Union at 88.7 Big Radio Tagbilaran, City Bohol. Ihanda po niyo mga good vibes dahil babalikan po natin ang musika ng dekada 80 para po sa Big Bang Monday. Sa 101.3 Big Sound FM Solano, Nueva Vizcaya, maghahatid po ng saya at musika para sa inyo si DJ Rhyme para po sa Morning Big Sound. At maghahatid naman po ng saya at musika sa 95.3 Big Sound FM Kawayan City, Isabela, sila DJ Piolo at DJ Karen. At sa 100.5 Big Sound FM Tugigaraw City, Cagayan, samahan naman po si DJ Hazel para po sa Big Breakfast Musika. At sa Pangalan po ni Mr. Armand Galang. Ako po si Rico John Ferrer. Ito naman po ang Vanguard Balita. Maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pakikinig at magandang umaga.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan. Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Philippians 4:6-7.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

Meron daw posibleng maging kudeta sa Senado. Loren Legarda, posibleng ipalit kay Senator Tito Soto bilang Senate President. Tapos si Bato, si Mark Villar, pati si Bato ha, kabilang talaga. Mark Villar, Camille, Villar yun, no? Hanggang ngayon, tinik daw sa Senate kudeta. Anong ibig sabihin nun? Sabi naman ng ibang senador, kahiya-hiya naman kung magkukudeta tayo, hindi po yung kudetang pababagsak ng gobyerno, ha? Palitan lang ng leadership sa Senado ang pinag-uusapan dito. Pero sabi pa rin nila, kahiya-hiya naman, sabi ng ibang senador, magkukudeta tayo dahil lang sa ayaw nating mag-convene bilang Senado o bilang impeachment court ng Senado. Kumusta po yung Mother's Day? Kumusta naman? Anong nangyari sa inyo? Masaya, masaya yung mga nanay natin dyan. Na-i-blow out ba? Nang anak ha? Nang anak, hindi ng asawa kasi hindi naman nga wife's day to ha? Mother's Day ire. O, yung nangyari po kahapon. Pero generally, makita mo yung social media, ang saya-saya, no? Kahit nga yung hindi marunong sumunod sa nanay pag pinag-uurong eh. Anak, mag-uurong ka na. Huh? Yuk nga. Pero kahapon, ang haba-haba daw ng message para sa Mother's Day. Tunay ba? Arman Galang po ang inyong kachokanan at syempre sa technical side ang ating paring engineer boy, pretty boy Piñera. Kung meron kayong mga nais na pag-usapan natin, paabot po ninyo sa amin yan. Ha? Like, follow, and share ang ating Facebook page, 1188DZXOAM. Kayo po ay mahalagang bahagi ng ating palatuntunan. Kaya kayo ay laging ini-invite namin, no? Makipagtala kayan. Dito lamang sa Doble Uno.

So lumilitaw, iba yung sinabi mga katsoka na ni Nicholas Kaufman. Pwedeng siguro bahagi lang yung kanyang sinabi doon sa open court sa International Criminal Court kaysa sa kabuuan o tunay na dahilan ng kanyang pagbitiw bilang lead counsel ng dating Pangulong Digong Duterte. Ngayon may sinasabi na siya, pumili na ng kapalit niya si Kitty. Si Kitty, yung bunsong anak ng dating Pangulo, no? At saka si Hanilet. Si Hanilet yung kinakasama niya, yung kanyang common law wife. Nakapili na raw ng mga bagong abogado. Sa bawat kwento ng sambayanan. Okay naman yung pulis dyan po sa Dinalupihan, Bataan. Sa pagkatalam nyo, may isang ginang napaanak po dun sa bus. Siyempre tinulungan siya nung mga nandun sa bus, pero ang bilis na alaman ng pulis na may ganun pangyari, sumaklolo po siya kasama yung iba pang mga pulis na naka-duty. Nagpapatrol sila nagpapatrol. So nalaman nila may nangyari, merong nanganak sa bus. Ang bilis daw, ha? Sabi doon sa ulat ng Philippine National Police, napakabilis nitong isang opisyal. Hindi official niya, no? PNCO eh. Pag PNCO, non-commissioned officer. Di ba? Non-commissioned officer. Pero nagpapatrol siya. Tapos, sila po ay nagbigay kaagad ng karampatang hakbang para masigurado ang kaligtasan ng bata at saka nung nanay bago po naman ito ay naisugod pa sa ospital. Oras na. 33 minuto katsoka na makalipas ang ganap na alas 7 ng umaga at ang oras ay atid sa atin ng bioflu. 2 or more symptoms, baka flu na yan. I-bioflu na. 1 and 2, 1 and 2. Pag dalawa ang symptoms, it might be flu. 2 or 3, 2 or 3. 2 or more symptoms, anong sabi?

0: Yeah, bayad Luna! 8 pesos SRP lang.
1: Alagang Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tapos dito po sa lalawigan ng Nueva Ecija, tuloy-tuloy pa rin yung operasyon laban sa kriminalidad ng Nueva Ecija Police Provincial Office. O yung bayan ng San Isidro at saka yung bayan ng Talavera, pareho yan ng kapistahan. Diba? Pareho ang kanilang patron, San Isidro Labrador. So ngayon pa lang, busy na sila para kay Kaidro. Sa San Isidro, Nueva Ecija, kay Kaidro, ang tawag nila. Of course, ganun din po dito sa Talavera, abalang-abala na rin sila. Meron silang Linggo ng Magsasaka. Happy Fiesta naman in advance, no? Eh, yung mga nagpiesta sa barangay kabuka hapon, binabati naman natin. Magandang umaga, kina Kapitan Doming de Dios. At saka sa kanyang pamunuan, saka yung mga kasama natin, kapatid natin sa Barangay Pastoral Council. Nagpakaabala rin siyempre, mga abalang-abala, mga kabataan ng simbahan, mga kababaihan at katandaan, lahat na ng mga nagsipag-abala kahapon diyan po sa kapistahan, pasasalamat ng Barangay Kabu. Ang piyestang patron dyan is September, del Santa Cruz, no? Eh, pero nakagawian na yun eh. May 10, inilipat kasi, no? Yung patron, kasi dapat lahat ng Holy Cross, dapat yun, nagpipiesta ng September. So, hindi dapat na May 10. So, naiwan yung pasasalamat ng barangay sa May 10. Kaya sila Kapitan Doming de Dios, ayan. Pero siyempre, katuwang ang simbahan ng Pastoral Council, sina brothers and sisters. Kaya magandang umaga sa inyo. Binubuhay daw muli ng grupo ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. So si Senator Alan ang may pakaskas. Sa planong pagpapatalsik kay Senate President Vicente Soto III upang mapigilan umano ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kinumpirma ng dalawang impormante na nililigawan umano ni Cayetano si Senadora Loren de Garda upang pumalit kay Soto bilang Senate President, habang kinakausap din sina Senator Mark Villar at Camille Villar para lumipat na ng panig. Alam mo, magpaparang yung Senado para na lang siyang revolving door, no? Basta hindi nagustuhan ang isa, hahanap ng pamalit at may papatul naman. Ewan ko kung si Senator Loren Legarda ganun ang mangyari. Papatol, no? So, palit-palit na lang kung magkakaganon. Pero para sa akin, ha, tingin ko mainam din, subukan nila. At itong issue na ito, magpapatunay na sa atin kung ano ang magiging, ano, magiging resulta ng impeachment kahit wala pang lumalatag na ebidensya sa kanila. Pag natanggal si Soto, sigurado patay na ang impeachment. Pag hindi natanggal si Soto, nangangulugang may posibilidad na magka-guilty. Hindi, ay hindi na nila tinitingnan yung ebidensya. Ayan eh, oh, gusto na nila maharang na yung pagsampa sa kanila. So, ano na yung decision nila? Ibig sabihin, wala na silang pakialaman sa ebidensya. Si Senator Alan Peter Cayetano, ayaw na niyang makita ebidensya. Parang si Senator Robin Padilla, ayaw nilang makita ebidensya. So ngayon, inuunahan na nila yung pwedeng maging resulta, di ba? So maganda rin, sasalamin nato sa kung ano ang magiging, kesa namang gagastos pa tayo. Oo, meron na silang mga robe, meron na silang Biblia na panunumpaan, di ba? Katulad nung ginagawa dati. Oh. Ngayon, dahil nabili na nila yung mga robe na yun, napatahin na nila. Pero paano yung sa bago? Yung bagong komposisyon? Mamanahin lang ba yung dati nang gawa na robe? O magpapagawa pa ng bago? Million-million yung nagastos na nila nung nakaraang taon, di ba, noong 2025. Anyway, ngayon nga po, nagkakaroon daw po ng paglalakad Di umano ay si Senador Alan Peter Cayetano ang nangunguna dito po sa dito sa hakbang na mapatalsik si Senate President Tito Soto, no? Gayun man, sabi sa ulat ng Politico, nahihirapan naman ng makumpleto ang kinakailangang 13 boto para mapatalsik si Soto, lalo na't patuloy na hindi pumapasok sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa mula pa noong November 2025. Malay nyo, pag magbobotohan, biglang andyan. Ay, may dalawa palang klase, sabi ni Attorney Conti, may dalawa palang klase ng warrant of arrest. Isang public at isang secret. Ibang klase, no? International Criminal Court, merong secret na warrant of arrest. So, yun siguro yung posibleng nandyan na pero hindi kinukumpirma, hindi rin dinideny. Yung isa naman, public. Dito sa atin, sa Republika ng Pilipinas nating mahal, public yung mga warrant of arrest na yan. Ibinibigay yan lahat sa mga di ba? Hindi lang naman PNP ang inuutusan dyan. Lahat ng law enforcement agencies inuutusan na ipatupad yung arrest warrant, di ba? Maliban kay Cayetano, na binubuo na ang minority block ni na, o bukod kay Cayetano, no? Minsan kasi nagkakalituan doon sa salitang maliban tsaka bukod sa. Nawiwili yung kami sa media, nawiwili sa salitang maliban. Pag maliban, ano yun? Hindi siya kasama. Pag kasama siya, except for, di ba? Except for kay Tanon de la Rosa, the members of the minority block are, di ba? Ganun yun. Yung bukod, aside from Cayetano and De La Rosa, biglang nag-aaral ng salita, no? Nalilito din ako din, sabi, maliban kina Cayetano at De La Rosa, binubuo ang minority block. Ibig sabihin, kung ganito, kung maliban, si Cayetano at si De La Rosa, hindi miyembro. Miyembro sila. Kaya bukod kina Cayetano at De La Rosa, ang minority block ay binubuo ni na Senator Francis Escudero, Jingo Estrada, Christopher Bongo, Amy Marcos, Rodante Mercoleta, Robin Padilla at Joel Villanueva. Ilan ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 mga kachokaran ang nasa minority. 24 yun eh. Kung halimbawa lang, at hindi naman natin in-expect na ganun ang mga senador natin boboto na sa impeachment nang hindi i-consider yung mga ebidensya. So merong siyam si Vice President Sara Duterte, ilan yung nandun kay kung walang abstain pa, okay, kung dalawa lang ang titingnan, ilan yung nandun? 24 yan eh. Ilan yung mag-a-again, Sara? Pero siyempre, mga kachokaran, ang sinasabi nga natin, tayo po ay nasa lipunang sibil at tayo po ay naghalal ng mga matatalinong tao. So, in-expect natin, sila po ay gagawa ng desisyon hindi ayon sa kanilang political affiliation. Bulahin na natin sarili natin. Kung hindi, batay sa mga ebidensyang sa kanila po ay hiharap. Ngayong araw na ito, kachokaran, ay pwede daw mangyari ang pagbabago sa liderato sa Senado kasabay ng inaasang botohan ng Kamara de Representantes sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alas 7:38 kachokran at ang oras at inaman sa atin ang Bayo Jessic. Sa sakit ng ulo, magbayo Jessic agad. Ramdam ang alaga, most doctor prescribe pa. Bayo Jessic, ingat.
3: Masakit ang ulo ko.
4: Red, may work pa. I-Bayo Jessic mo na yan.
3: Gamot agad? Baka may side effects.
4: Iba ang Bayo Jessic. Most doctor prescribed brand sa sakit ng ulo at lagnat.
3: Aba, maingat nga.
4: Jody Santa Maria po. Sa sakit ng ulo o lagnat, Bayo Jessic agad. Alagang yung nilabyan. Paracetamol is a generic name of Bayo Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistance.

44 na minuto, makalipas ang alas 7 ng umaga, ito po'y kinukwento natin. Isang ginang ang inabutan ng panganganak sa loob ng Pampaserong bus sa Dinalupihan, Bataan, Kamakalawa. Isa po itong sitwasyon na muling nagpakita sa pagmamalasakit ng mga pulis ayon sa Philippine National Police o PNP. Batay po sa ulat, mabilis na rumisponde sina Police Senior Master Sergeant Jeffrey B. Chavez, Patrol PNCO ng Dinalupihan Police Station at ang mga kasamaan sa duty ng makarating sa kanila. Ang impormasyon ningil sa nato ng pangyayari, kagiyat at maingat nilang inasikaso ang pagdadala sa ginang sa pinakamalapit na emergency facility upang matiyak ang kaligtasan nito at ng kanyang sanggol. Kaugnay nito ay binigyan diin ni Chief PNP Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang kahalagahan ng ganitong uri ng serbisyo ng kapulisan, ng pulisya. So sabi niya, open quote, ang ganitong klase ng pagtugon ay sumasalamin sa tunay na diwa ng ating serbisyo publiko. Ang PNP ay hindi lamang tagapagpatupad ng batas, kundi katuwang ng bawat Pilipino sa oras ng pangangailangan. Saludo ako sa ating mga pulis na handang umaksyon anumang oras, sabi po ni Nartates. Ayon sa PNP, ang mga simpleng gawa ng malasakit ay malaking bahagi ng patuloy na pagpapatibay ng tiwala ng publiko sa kapulisan. Quote unquote, ang insidenteng ito ay patunay ng serbisyo ng pulisya ay higit sa pagpapanatili ng kapayapaan. Ito ay tunay na malasakit at agarang pagtugon sa pangangailangan ng mamamayan na siyang diwa ng bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman ayon sa PNP.

0: Oras natin, katsokanan ganap ng alas 7.50 at ang oras at inaman sa atin ng Rexidol Forte, bilis banat sa apat.
1: It's me, your auntie!
2: Idol Melay para sa Rexidol Forte.
1: Mas bilis banat sa binat at sabay-sabay na sakit. Binat na may sakit ng ulo o sakit ng katawan na may lagnat. Kahit 1, 2, 3, o 4 ang nagsabay, char-char-char-char yan.
2: Idol!
1: Ang idol ko, Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
3: Alagang yun nilabyan.
1: Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ito pong mga pinakahuli na anti-criminality operations sa lalawigan ng Nueva Ecija ay nagresulta sa pag-aresto ng most wanted person at anim na iba pang di umano ay mga lumalabag sa batas. At ganun din naging dahilan ang pagkakumpiska ng mga hininalang shabu, mga illegal na sigarilyo at armas nitong May 9. Ayon po sa Manhan Charlie Operation report, no, na ang una ay sinagawa ng mga operatiba ng Kuyapo Municipal Police Station kasama ang iba pang unit ng PNP. Kasama ang Rosario Municipal Police Station sa Cavite Provincial Police Office, ginawa sa Pilomino Subdivision, Barangay San Rafael, Tarlac City, na nagresulta sa pag-aaresto sa 63 taong gulang na lalaki mula sa Ancop Village, Barangay Tablang, Paniquet, Tarlac, na nakatala bilang most wanted person. Regional level po yun, Propor A. Ang akusado ay naaresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape, panggagahasa, at acts of lasciviousness. Samantala, dalawang wanted person pa rin ang naaresto naman sa hiwalay na operasyon na isinagawa ng mga personnel ng General Tino Municipal Police Station at Gapan City Police Station sa bisa ng warrant of arrest sa paglabag sa Republic Act No. 9165 at acts of lasciviousness. Ang mga akusado ngayon ay nasa kusudiya po ng naturang mga police station. Samantala, dalawang drug pushers umano ang naaresto sa anti-illegal drug buy-bust operation na isinagawa naman ng mga operatiba ng Talugtog Municipal Police Station, ganun din ang Palayan City Municipal Station, sa kanila pong mga area of responsibility o AOR. Sa kabuuan, 4.2 na gramo ng shabu na tinatayang nagkakalaga ng 28,560 pesos ang nasamsam mula sa kanila. Ang mga operatiba naman ng Gimba Municipal Police Station, Station Drug Enforcement Unit o yung tinatawag na SDEU, sa pakikipag-ugnayan sa Pisog, Nepo, ay nagsagawa ng matagumpay na anti-smuggling operation sa Barangay Triala. Ito po ay sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija, nagresulta sa pagka-aresto sa 29 anyos na lalaki matapos sa mga otoridad ay madiskubri ang hinihinalang mga peke at di umani mga puslit na sigarilyo sa loob ng isang sidecar ng motorsiklong kanyang minamaneho. Nakumpiska sa operasyon ang 124 na rim cases ng Modern Cigarettes, 14 na rim cases ng GTM at 12 rim ng Canon Menthol Cigarettes. At tinatayang nagkakalaga po yan ng 82,529 pesos. At sa mabilis na pagtugon naman ng mga personnel mula sa Santo Domingo Municipal Police Station, naaresto ang isang suspect sa pagpapaputok ng baril sa Barangay Malasin, Santo Domingo, Nueva Ecija. Na-recover mula sa kanya ang kalibre 22 na semi-automatic rifle at siyam na napaputok na yung basyong bala na samsam naman doon sa lugar. Ang mga reklamong paglabag sa Section 5 at Article Section 5 and 11, Article 2 ng Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act, at Republic Act 10863, yung Customs Modernization and Tariff Act 10640, Graphic Health Warning Law, Republic Act 7394, Consumer Act of the Philippines, at iba pang mga provision ng National Internal Revenue Code of 1997 at Republic Act 10591 ay isinampa po laban sa nato ng mga suspect. So anong sinasabi ng NEPO? Ang sabi ng Provincial Director si Colonel Richie Clarabal, Provincial Director ng NEPO, "The successful operations demonstrate the dedication of our personnel in combating criminality and safeguarding the public. NEPO remains steadfast in its mission to sustain peace and order through active law enforcement and strong community cooperation." Tuloy po tayo dito pa rin sa Doble Uno Doble Ocho, araw po ng Monday, May 11, 2026. Ganun lang, matatapos na pang limang buwan.

Narito ang ilang natural na paraan para palakasin ang ating immune system. Mag-exercise. Bukod sa pagkakaroon ng tamang diet, makakatulong din ang regular na pag-ehersisyo para lumakas ang resistensya. Magkaroon ng sapat na tulog. Nakatutulong ang pagkakaroon ng sapat na oras ng pagtulog para ma-regulate ang immune function. Proper hygiene. Ang tamang paglilinis ng katawan ay mainam para maalis ang bakterya at virus na siyang nagdudulot ng sakit. Iwasan ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Pinapahina nito ang resistensya ng isang tao. Kaya para sumigla, iwasan na ang mga bisyong ito. Magpasikat sa araw. Ang pagbibilad sa araw ng at least 10 minutes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga ay mainam sa katawan.

0: This section ng Vanguard Radio Network kay kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin sa kabanatuan at buong kapuluan, ganap na ang 40 segundo makalipas ang alas 8.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Muli po magandang umaga mula pa rin sa sulit pambalitaan ng DCX. So narito ngayon ang hanin ng ating mga balita. Nakatakdang magtipo ng Senado bilang impeachment court sa Miyerkules, May 13, kapag natanggap na nila ang articles of impeachment ng Kamara de Representantes labang kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Sherwin Gatchalian, makatwiran umano sa Senado, naaksyonan agad ito oras na matanggap nilang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Inaasang maisasampa sa Senado ang impeachment case ngayong Linggo matapos ang formal na botohan nito sa Kamara ngayong Lunes. Kumpiyansa si Gatchalian na handa na ang Senado na magtipon para sa Duterte impeachment trial, lalo na't naganda na sila mula pa noong 19 Congress.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Maring itinanggi ni Nicholas Kaufman na dinidelay niya ang usad ng paglilitis ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court nang siya umatras bilang abogado ng dating Pangulo. Ayon kay Kaufman, nangako na umano ang abogadong papalit sa kanya na handa na itong dumalaw sa status conference na nakischedule sa May 27, 2026. Now narito hiniling ni Kaufman sa ICC na aprobahan ang withdrawal niya bilang abogado ni Duterte matapos na umano ay nagwakas na ang kanyang kontrata nitong buwan ng Marso.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Inaasahang magkaibang magiging galaw ng presyo ng gasolina at diesel sa susunod na Linggo. Napaulat na posibleng umatras o tumaas ang presyo ng gasolina ng hanggang 5 piso kada litro, habang posible namang bumaba ang presyo ng diesel ng hanggang 9 na piso kada litro. Ayon sa mga oil industry source, posible pang magbago ang pagtaya depende sa galaw ng presyohan ng langis sa pandigdig ang merkado at sa magiging abiso o posibleng intervensyon ng Department of Energy. Wala pang opisyal na anunsyo ang DOE tungkol sa inaasang price adjustment sa Martes. Gayunman, nauna nang nagbigay ng pahiwatig ang DOE Oil Industry Management Bureau na posibleng magkaroon ng malaking rollback sa diesel at kerosene kasabay ng inaasang pagtas naman sa presyo ng gasolina bate sa umiiral na galaw sa merkado.
1: Doble uno! Doble ocho! Balita! Balita! Ngayon!
0: Sa iba pang balita, mainit na pagbati.